0: arakoze neza, arakoze umutamara ahubwo afanye agahinda n'ibintu bakunzi bimbonesha kure ikura kubinga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze akakaragaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze igihe dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko n'iyindi atari umugambwe, ngira ntacyo biba bitwaye.
0: Yego, me nanje n'icyo nshaka yitwa gutyo iyo ndirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Nta byahoraho.
0: Ubu bunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe bwo mabiza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahoraho ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abene gihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: iyindi ndirimbo muza kuduha ni indirimbo igira gatatu
1: indirimbo igira gatatu umusanzu mubizi ko hariho imboneza twabuze tutanka sogokuru wacu Petero Nkurunziza turaza gucisha ko kugira ngo twame tumwibuka nayo nitaza kubibacishiriza ko nayo ntarimwe ubutumwa budasanzwe mu byaranze amateka yiwe
0: indirimbo zitatu no kuvuga indirimbo yo gukunda igihugu indirimbo yo gukunda umugambwe CNDD-FDD n'indirimbo ihagiza sokuru wanyu Petero Nkurunziza.

0: gutsamiriza ibica ku mbonesha kure yo kubihinga bwa none indirimbo igira kabiri
1: ni ani cocaine
2: cocaine
1: cocaine ni sweet ni sweet gini muziki yose ndiko ndarekura ni sweet ni ruhererekeranye ani kuvuga no kuvuga uwo muntu nta ntariye namubwiye ko ari isuku ryana ndamwifunga aho rero ndamushikiriye mu rugo wumva ko mvuga nti ni wewe mukore wanje ntakiri umushiri wanje yabaye umugore wanje ni kuvuga maze kumushikana mu rugo wa munezero ahantu ndirimba nti urukundo mbikira no kuri ruzonyica ni kuvuga wa munezero nibikira ntamuriye tushitse mu rugo nagiye kubona yuko kuba naramwibikiye byagize akamaro ahubwo ya mbere y'iki yo byabwenge yamaze gushika mu rugo rwanje yabaye kabudesiye
0: none yo kuririmba nk'ibyo bintu uri umuntu w'umusore bikuzamo gute
1: binzamo ko
0: ndabibona neza
1: gituma ndabiririmba nuko ndi umuririmbyi ndi umwanditsi ndandika ndi umwanditsi w'indirimbo y'indirimbo ndayandika indirimbo ndayandika singenda kubifontera muri studio nkuba indirimbo nzose uhora mba ndayizi mu mutwe niyo nzose uhora mu kindi ayizi mu mutwe nimba ari seri y'indirimbo na imiziki nagenda panga yose mba ndayifite rero ndi umwanditsi ndandika si ukuvuga ngo ni ibintu mba mbayemwo oya nandika muri Vico Hunt ibintu bishobora kugenda gufasha bishobora gufasha abandi bantu ni ukuvuga ubu naho yabaye kabudensiya wanjye ari mu rugo ariko nubwo ari mu rugo hari abantu bagomba bamushakashaka bagomba ku baca hirya no hino kubera ngaha kuri radiyo televiziyo Burundi bwiza munyere ku rukundo ngo menshi ndababwira ikintu kigiye gukurikira nko mu ndwi ninusi mbere yuko dusenga pasika
0: ni gishasha kantu gashasha
1: katuba
0: gasohokeye
1: ngaha kabudesiya ni ukuvuga ndakivugiye ngaha mu bindi binyamakuru byose kabudesiya hari abantu baguma bamushakashaka bose rero ngiye kubabwira bamundekere bandekere umwana indirimbo igiye kuza izoba yitwa ndekere umwana
0: reka je nagira ngo ni umuntu agira zengamba kurekera nagira isubire kukubaza ati mbega noneho wabutubaniye kutubatse mugabo urumva umusore none bakurekera umuntu karata
1: ufise ni ukuvuga sinamuriye
0: niwe bagomba kuvuga rero indirimbo igiye kuza
1: izoba yitwa ndekera umwana ni ukuvuga uwo mwana yamaze gushyira hariya naramwihanganiye ndamutwara ambere akabudensi yamugaha abandi bantu bagomba kuguma bagomba kandi nanjye ndamufise mu nzu bisigura nti ndekere umwana
0: nuko rero bakunzi bisamirizi y'ibyiza by'u Burundi mudukurikirana ku murongo wa 92 n'ibice bitandatu mu kiyaya cimbo mukongera mwadukurikirana ku rubuga rwa Facebook muciye ku majambo radio televiziyo Burundi bwiza mukaca mubona ibigano byacu ntimubibagire kugira like sabone osi partage cyangwa mukwiyandikisha cyangwa mugakurikirana ibiganiro byacu aho mushobora ko umwanya n'umwanya ikiganiro kigiye ko mushobora kuca mukibona nuko rero kandi murashobora guca ku rubuga rwa YouTube naho nyene ni kwa kundi nyene mwandika ijambo radio televiziyo Burundi bwiza ndetse nane avyibagiye no ku rubuga rwa Instagram na Twitter naho nyene murashobora kudukurikirana mwanditse bwiza Burundi nuko rero turi kumwe na umuririmbyi shokora ariwe Desire akabari kandi turi mu kiganiro yaga muririmbyi turiko turabashikiriza cyane muriko murakurikirana nuko rero mbega muririmbyi wacu Shokore twumvise indirimbo twumvise nivyo mugiye kutuzanira mbega nizihe ntambanyi turi ku musozo w'ikiganiro nizihe ntambanyi mwamubona zishikira abaririmbyi nka wewe
1: intambamyi za mbere zishikira abaririmbyi nuko usanga umuririmbyi atarabifata nk'umwuga umva atarabifata nk'umwuga biragora cyane ibi bintu atarabifata nk'umwuga ngo byihebere ubibemwo binasa n'akandi kazi ariko bamaze

0: arakoze neza, arakoze umutama araho bafanya gahinda nibintu bakunzi bimbonesha kure ikora kubinga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amazi imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze akakara gaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze ko dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe, ngira ntacyo byo bitwaye.
0: Yego, me nanje nicyo nshaka yitwa gutyo iyo ndirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze.
1: Siko byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ngo
0: ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe bwuma biza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahoraho ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo no guhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nkuko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: sinumva wirokonesa
1: kiyemera ivyo uriko urakora
0: umaze kwitahura ukirokonesa bizuga nyimba guturi ngaha muri interview je nca nibako maze kwirokonesa yagenza ngaho tudasa gacha nibako rero maze kwibako ucusanga ugiye gukreya ikintu cawe gishashe kandi kugikreya ntugikora wenyine habandi
2: uhakazi
0: rero ubu numwe wese no kwibako ntugo ugayamye ngaho ngurumva ngo niba ni turi mu Burundi ngo Burundi ntubuze ngo Burundi ntibyase
1: kandi wicaye
0: wicaye bivuga bicaye cyane
1: bivuga bicaye
0: ni bo baronka umwanya wo kubivuga
1: arumva bari ko barakora bo nti baronka umwanya wo kubivuga
0: oya kandi simvuze ngo hariho ubuzi ngaha mu Burundi ekada
1: akazitura
0: ngo ntabwo kene dufise oya je ndi kuvuga mu nzira gutera imbere
1: gutera imbere
0: ubukene turabufise cyane na urabibona ariko turi mu nzira yo kubukira icyo twakora
1: ugwanye ubukene ni ukora
0: ni ukora cyane akibaka kagwana kuko wiyivye ko ukigirira kazembure hajya siguzo gakoramwe wenyine ucu usanga uri kurakwega ni shene
1: ucu ha umukozi na wakabo
0: akabwo kwiyibako nanje nkigibako nubundi akigibako bibyara bimwe president aguma avuga ati kangoke bajene kore umwese yirokonese yigibeko ucu usanga we wiyibye ko icyo ukoze nk'ubugenshi nzira uganda rw'imbabura sigenza kuzidandariza ncyandondera n'abandi bavandere ncyandondera no kugurira ibihumba ncyandondera n'ubumba ncyandondera n'amabati yaheze nkagura
1: urumva kandi ntibisigura yuko udashobora kujya hamwe n'abandi
0: oya mugaje namanje kwiba ko jyewe nyine ngira abandi nabo nkijije
1: akajambo kanyuma rero muri iki kiganiro kavy'umuziki cyane ari mu buzima bwa none cyangwa ubutubayemo ikintu
0: ubwo tugaruka nkanje gerageza kurondera ikintu bo kumenyamo kandi hitamo ikintu kimwe ntuhitemo ibintu muri yoni inzira zibiri ntizishoboka nimba wumvise ufise ingabire yo kuririmba hitamo ibyo nyine ubibemo nta myaka 10 uzobikora utarishugwa nimba uri umunyamakuru hitamo ubihagararire nta myaka 5 izohera uterahagarara utarumva abantu bakubwiye ati twamamariza ibi ntuzokwa muvugira ubusa nimburu uhisemo burudandaza tangura iyo butike yawe cyangwa uhitemo ikindi kintu wemereye gutwara umwanya aba bantu zeye aba bagwiza tunga ugiye kuraba ugahagara nkaho kuri Gardinor nta muntu numwe afise umuduga atemeramwe wagwiwe wosanga yirondereye mu maboko y'abatabivukiyemo wosanga ari mu edo 40 rero no gutera imbere bavukanye bisaba iminsi najye bizobasaba kumanza kumbona ko muri bino bintu imyaka ni iyindi minsi hacyari iyindi myaka mumbona ndirimba nko mu myaka 4 ndabikoze neza uzobora ndaguca ko naduga igibiyo
1: akajambo kanyuma ruvuze ko usezera sinzi ko wasezera mu karirimbo cyangwa
0: ugirane kugira ngo kanyuma shimira umuntu wese anyumvirije shimira uwa ntahuye ibyiyumviro byanje shimira wowe mu bosi wumvise icyo abajene dusaba shimire abanamwe bwe bakuru bacu abajejwe intwara badasiba guhimiriza twebwe gwaruka hama shimire namwe bwe mugiye kunshigikira mu bice byose bya uno muziki wanjye kuko ngaha gituma navuze no majambo nashoye kuronka kano karyo nuko ndumuririmbye
1: murakoze rero bakunzi ibinsamirizi ikongera ikaba nimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none ikiganiro yari yaga muri rimbyi twari kumwe n'umuririmbyi chocolat abavuka ngaha a muri ntara ya Bujumbura mukaba kandi muri ko muradukurikirana ku murongo wa 92 bice bitandatu aha rero niho tuganira duhereje kino kiganiro twari ko turagirana n'umuririmbyi tukaba tubashimiye ko ntumwadukurikiranye naho ubutaha tuzoba dusubira.